Ai, m'inveni mie mis. Ma wodn wo. Ma wodn mbang we. Ma wodn m'inveni mie. Ma wodn wo. E m'imbar mie. Ma wodn afwa ai bi yem bie bis. Ma yen wo. Ma yen wo ikan yun. Amunalte. Enyabona obo ankanga ayamut mayenwa hotel musu ayigrasia we ayabang due ayidinganzwe ayinguluzwe ay minveni mie eya kandui maworan ambangwe maworan mimbar mie ay biyem biye mayenwa ikanya onne